Pagsubok niya sa tiyak na susahan, mas tiyala kang dahan. Yaon mo, yang mahapalang, ang punilahan mo sa akin, at sa